dopeji polobuti palakote tunong. Kucupa kulekumalang mulang mong mong mong. Kupicu palarundundang.